0: santa sana go kore go khameme ka ka mo ge star 447 hash o ri kana he ke do da guitar Catherine Wan Johi do ke fura ne
1: o oh ya
0: who di we yo no de mio ne da kai yo kalama ah kale ore da kataru ne ru ne hari na mo futo nyo no mo tre go kira fi ore oku
2: nyau kanyani
0: ne mwatidia thayu
1: twatida wega fiyo
0: mwatida ko
1: twatida Nairobi muthenya wa mande no kuo tuthiaga kuria Naikuru tugathie Nyeri na kuria Kitengela na tugacoka tukahingura ofici citu cia o muthenya o muthenya kuria Thika Town tukoragwo haria witeithie house na twatida tumenyereirwo ni mwathani o wega
0: ona tutanambiria ni gukwira you look smart kama kawaida
1: thank you
0: ndira kuria uthiu munene no riu warekia njuiri iyo ni urekwe na kauthiu kanini no muri andu aria uthiu munene akinyo kiuthiu kira ihu uguo mwariye one mwariye na ndakena ni gukuona
1: na ithe ni twakena muno
0: ngai akumenyereire ajohi nake ngakena ni kumuona ni aregire gukaa Saturday na Sunday kugithagia andu aindu maiga ni kuhenania heranagia kiigwe kio tuku wajohi we mwega Eh, wala dia. Ina
3: ulu.
0: Uri okugo. Ora igari na tumaguru ho jeta muthungu. Ogo na jeta kwa drama igara gira tumaguru ugo me besa ta bom. Ai
3: gore no gima muirire.
0: Eh.
3: Nikige, ujo niguo to gore ya munene.
0: Na no aria. Muthuri

0: SMS ni 20014. SMS ni 20014. 966-122. Shio ni shio namba shia kameme. Jirani!
1: Naendelea di wala.
0: Nashukuru kukuona, hali vipi? Mbaro ubo? Sabla hali, nashukuru kukuona wala. Sauti kapotea ama vipi? Kazi. Usijali. Yaja mengi. Kwanza ndo ukoko unaalika maua. Usitakuwa mtangazie takuwa jirani mesha kijirani ni wa Milele FM. Kanyedete. Ondeka haya mesha kodi na kijatigio ka huku. Haya Star 447 haja leo mesha hili. Na baya dibu da kuhe na ndona ni murahura na baya kameme na agrege no korageria kuhura ebizi ogeta kodi na dagitani muhure na na beno. 0719
2: 222 7 0 0 0 7 1 9
0: Tomehana na

0: Maki Mak. Ja Kurja Muiga. Urikane Star 447 hash. Taimajini wina giri mangana matatu. Na nihedi weza fari. Taimajini wina giri igana. Na rosio nigo siana igadhi ya meditam. Taimajini wina siriki giri mangana meri. Ajo ito kawaragi ya nini, gome ya nini. Taimajini wina besha isi. Wina giri magana meri ma 50, giri magana matato, giri magana meri ma 10, giri gana rea 90, giri 80, giri 70. Woohoo! Star 447 hash. Agora ka box 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todado ko tutada tosha agora ka box kamwe. Kune galerie besha ne star 447 hash. Star 447 hash. Star 447 hash. Shagura box yaku na we gunegereria kidu. Namba ya thimu ni 0702 966 122. 0702 966 126. 0702 966 122. SMS ni 20014. SMS ni 20014. Na baya dagitari weda kumuhurira meyadike ni wenu. Na duga tigire kweari ya ni utuku waku itura eh. Bada getari ni 0712 2 2 2 7 0 0 0 7 1 9 2 2 2 7 0 0. Wetoro tigara nadie daimono eno kameme. Hello,
1: kaduke modu
0: de mwega muno kohana te
1: luta ajera tere kaduke modu
0: eh. HIV, being a HIV positive,
1: eh?
0: Morimo, Mokin, Kokai, Otako, Morimo. HIV, being a HIV
1: positive, eh? Morimo,
0: Mokin, Kore, Morimo, Mokin,
1: Eta juri ya dagetari yo ni morimo yo tikangiro ni kina nugo ko ko muru ji da mirimo ire ngi ode
0: beta oiga beta ko batia
1: e ba ro jaro ke oya mudu yo akwera wa mushari ya kira
0: na na we na ro akutare kanya be goria tiriri
1: e goria
0: no we HIV positive ka negative
1: o niende gata ka teine
0: no niende kumenya.
1: Na kuiria ndi na 73.
0: Miaka 73. Wewe wendaga mundu uria?
1: Ye ni.
0: Oh, ruko uno kora twari uhoro wa mirimu yo thaici.
1: Okay, ni trora no.
0: Twari uhoro wa mirimu yo.
1: Okay, ni sawa sawa.
0: Yeah, infections. No mirimu sio nyore dawa sitago ARVs mundu anyuaga.
1: Yeah.
0: Oro muthenya, oro muthenya na ukanyua mathoko wabia kunyua thaitha tukanyua thaitha tunginya riria riu ukerwo ni ndagitari utigane nacio.
1: Okay.
0: Koguo no nyende uthie thibitari uthimwo tondu wamenya wi naguo ti murimu, no murimu ta wa kawaida.
1: Ni murimu, ni murimu to no riaga.
0: Yeah.
1: Aya, thank
0: you. Okay, thank you. Ena miaka 73 na ari horoa. HIV, all right. Our AIDS.
2: Aduke.
0: Yes, sir.
2: Muduri wa kiama.
0: Oye mwega.
2: Wethayo muduri.
0: Dethayo.
2: Ndiada gatukere ithania ngaithici to cia kiama ini.
0: Ee tiwega tondu
2: tondu ni tukuhe andu kiama.
0: Ee
2: na tiwe. Muduri ure wa kuria raneti.
0: Na ndwirigete kuhurira.
2: Ndirigete kuhurira tondu ndingikihura uguo I no kuhurira ngitwa ITI.
0: Ee.
2: Ndaki uga nguga ithio muthi.
0: Ni weka wega muno hawa.
2: Wa muratha, wa muratha. E kuri arane tira ikuru.
0: Ndakuri kana wa muratha.
2: Eh, na dire na uru.
0: Aha.
2: Ni tuhetwo kimera ni ngai.
0: Eh.
2: tulite bosho ngashokeria dagitari gatho muno
0: ndake no nani
2: na dagitari are mukoragwo nao ni marateithia ndu muno
0: etagwo ngai goragwo rono uyu kathiri no ryo gwitagwo Caroline
2: no ryo ngimukaga nake
0: ee
2: no mukimenya getwari ona ngimatwiraga ni tuikie maguru maini ee bari ogwa kameme
0: asio mari asio aya ni angi
2: ee riu ri gwetaga makamenyaga atiriri ni gukiri maundu maunduire
0: maundu
2: maunduire na nimo ithua thuri tukirumagirira muno
0: ee
2: mirimu iria yukaga na ndingihonio ni ndawa maundu matigirwo ni agu na agu kana kwindo citari ciatwarwo ciothoni ni mirimu iyo ni yukaga na njira iyo rĩu kũu rĩ magagĩtũikagĩria macio na nĩ ndakena
0: okay thank you mũno
2: ĩĩ na mũkĩgĩa na ihinda rĩega
0: ĩĩ
2: ngai akĩenda no tũkwaria mũthenya ũngĩ
0: nĩ thank you
2: ũgeithia athuri arĩa mwĩnao
0: ngũmageithia anjohi nĩ wageithia nĩ mũthuri ũcio
3: mũno
0: star 447 hash guy star 447 hash aune boxi ra sangura ina dai kamino gore na inya tha kenda cia rucini gathoni waku ni atigitie ndagika thate plus 6 thate 6 okay hu jena ivyo to inuketo wakome doga ti dio kero atire ndagitari me kuroka kuna me kwamba guthie guthie toro mari uka ku tha igiri yo meterera u office ona oni andu ta ithwi ona ndagitari kadri ni ahuthagira tha kamenda huthagira feturu kana gasi rereto

0: Ni kwana mata kwana. Namba tige. Doi. You know sometimes it's good to appreciate.
1: Yes.
0: Emwana kenye dete muno weta kwa githuwa man.
1: Yee.
0: Naniwe woe kaine na kamu farothi. Ano asio maethi yogo makamu wakarara. Magadi konu taokoli kuru tumodo wakaraiko na mamoku. Kuhoda.
1: Nake nake. Ule. Ule. Niona nidi dagiro gechia moroiko.
0: Wala wala tora makomo tira tiupisi. Toba kwa waku. Nene kwe geyu merete. Waku na kwa ambari. Tokaro rane hara umira kachupa kare di kabru. Honestly. Kaya madhika gireli ya tome taboto. Liku mata de mara kia na mwana ito. Stacy. Eka to tatara mwana yu. Ojo kwa higwa mako wakarara.
2: Ta imagini.
0: Higwa mako za tamotho ni wawa aja.
1: Nana iwa ladi na maguta mao kama.
0: Kutipa
1: ikata gireye. Onadari kwe. Ala kama ngombe karau.
0: Ala iwa mane karara ni ona dia. Eto ati ya feva. Ele hea na wone kai. Modu ke kora tengerete matu ine mando siya kamera uru ati master. Masara rone kwe uwe wana mamu heura.
1: Tafadhali. Kibolete. Hakuwe container angi mayaro iko nyuma.
0: Mo barodi kaya. Eka ya barodi mo uko amu puto. Mo uko asa ati angana ko. You know it's always very
1: imagine, makamuruga makaona karaiku.

0: ya atumia ra ngai aheanite
1: yes.
0: miturine yao twanjagia na mami maito mujiari
1: yes
0: maito niwe umenyaga mudrume kuria kiambiriria kiria ona tari aciarwo
1: yeah
0: roigwa atumia makiuga na kukagire kalinda na gakaririkana koigwa mutumia kiga darire chokama ukiona kiguo kiagirite
1: na tiri na
0: tiri
1: mahiga
0: ididete nyama kari aga firifiri na nidiciriaga koigwa ni akoragwa menyete kana kau temperament ona tari akagia agacenjia ni undu wako atumia kana mundu akua mwana ona nda maidagi ona ngeongerera kiro nda maidagi ona ngitia mwana ngitia ngwaci
1: ona ngimunyuka njuire by the way
0: nda maidagi ona ngona akigwa ari anene aigane akigwa uri agwika
1: wetugaga gukorogocokana proper na dama kaga
0: okaga
1: no
0: ona athia ariganagiro ni ari njuire ona kunwe kuri ndaigucagia mundu agakinyo haria na adama kaga ona mugithi ona athiaga bende bere akahigo ngariro kamaika ona murenda kurugama tondu ni kuri da mama andu ni magirire na maririkane manyina makuri da uroraga mutumia ukamuigwira tha na tuo kuite ndeyo ma ngai wa murona uri mutumia ucio ma ngai
1: imugathite
0: Jehova ngai
1: imugathite
0: na hete hinya na Wajia wenu wala maka, nowe ndara maka. Ndare kuu. Aigira matatu inyu wa huta gia duwa rode mare kuu. Ndara maka, inyu mwehera gia wa huta odumura iwa gai.
1: Tayamu ili tuwe uragi ya maza. Ene la muti indikite. Ene turamu wa gira muno. Tego titi cha wajiko. Ewa uragi ya kituwa na juzi. Like a black beautiful lady. Nihuko. Demo wa Facebook. Ramu ikili ile muno. Ndara maka.
0: Ndara maka yile nyumura maka. Na nwe ni gago shoka.
1: Oya.
0: Gago shoko hai.
1: Toriguo.
0: Ni turugu hai yae.
1: No
0: gaka. No kariya. Todo. Kogo niwe gako tea mami. Mami niwe kuwaga. Ago kuwaga. Ago kuwira madhina. Aga shoka. Aga kugea. A matter of life and death.
1: Oh yeah.
0: Yes. It is a matter of life and death.
1: Oh yeah.
0: Ati kana ni siyesi kana ni natural it is still a matter of life and death tiga ne gai kumuhonokia na mamutumisho dare ruwa koro waregete
1: asa
0: adhia kana na in fact deoneta ka karir ka gitu ka ni karir ati kurina simulation ni ya kuona ni ya ati riba paint
1: yes
0: ati arume magekiru hanini ai maralizia tatuana
1: mabe mekiru kashita no
0: kariba ai maekiru to simulator koko otunini tirehe mutumia wagati ona matiekere to hari aho meke to nago ko ogo ni meke kebona gogo kianda ma tiga u maraga bata
1: tabia
0: na ne kori ora to muji yogo na ne dagike mwe yet mukuri mutumia uguthi thru riba madai 10 na meri madai 24 na madai 48 gai na mutumia ucio na nwa kugia kamwe na nyo kamwe na ringi hindingi ni uria edete ciana ciake koguo ri ni wega gutia mami o haria angikorwo ni ucio niwe mutumia wa mbere uria mudurume aneyago mudurume aneyago mutumia nyina mamu wake niwe abe mukue amukorogocokania ago gukorogocokana nikuo kou acoke amugciare a matter of life and death yes kana ni CS kuri mundu nyi uthia CS akanyito ni low blood pressure kuri ugihaitagia
1: gestational diabetes.
0: I'm telling you, some of these things that happen to mothers. Na ukona musherisho enafatana mwana ucio. Mutumia mami ni wakua kana maito. Ni wakua gira mwana ilo shaka shiabere. Atari amenya kane kore friji. Atari amenya kane kore ke. Mutumia ucio adhodeka gairio. Akahe mwana uyo. Ori atari. Na niwe kakugate. Aka mutura mume nyereide. Na imuana. Tuwari uhorowa. Atumia ne marifata kwe mudrume.
1: Yeah.
0: Ai mwana itoraga nyitete manyina guko. Itoraga nyitete inyitaga manyina na airetu mutumia gege airetu. Airetu matwekaga partners.
1: Yes.
0: Anyina. By the way ukoraga makiaria tari sisters. Kwa airetu na nyina maiguanaga na makendana. No by the way ni wega kuga muthuri the father twali horo wa ithe. Na imwana ciake.
1: Yes.
0: Utiri hende matu yukaka partners. Ai, in fact, mahana katadu makuruwa. Mahana katadu marazi mana hinya. Oreke mwana kirane neha. Nogu magi ya naganaize. Oreke mwana kirane neha. Nogu mani kia. Todo, men are they are contestors.
1: Yeah.
0: Makonte daga kinya. Kinya kaspisi, mutumia oyo nina wa mushia. Naishi, naize. Mahana katamara ngangana.
1: Yeah.
0: Uigua kinya muthuri yake. Uyari, wadire mwana oke mena. Utumia kari kuhu nete we ulauga. Mwana unu waku kwa aja we. Goroko shaka nete ugu nitodo wa mwana waku. Ushuku ujirati ni dada mwana daga uku eda. Taba we here we. Wando kabe kujariri ya rege. Todo mutumia ni edaga mwana. Nale ule.

0: Chomemerkia. Aya makuheaga ciothe. Kurio gutire itetheko.
1: Ai thirikari no handu ha ugwira tukageta ngituingata. E handu ha ugwira ndu uguo.
2: Aya mu drogite. Kaida githonda ka mbia. E
1: ngituingate. Thonda ka mbia de mu ndu mbia chake.
2: Akira.
1: E dikiru ndu ugene tokiorwo.
2: Na
1: ari amatara.